Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kaya. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kaya. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Dito kita ni nga YFM. Ang manais. Ang kayang. Araw kita to prindang. Ato ya ulat-lat.